ikigambo we bariyo bakurekayo n'ikindi cikuru mnyonga mnyonga mnyonga ee omuntu ajwaire baitu na ija utagamira kulikayo jumelea na mpyo teireira hektari kirongeyo na mnyonga kale kakati chipari community radio.

0: Wewale
1: kuuliza mkama wange.
0: Muhammad kwa gara na cha murodo.
1: Mugurusi wange giye bale.
0: Enganja ni yange kirabo.
1: Mukama wange kya murodo bali bata.
0: Kamurodo bali kurungi na kirabo akakwereza kirabo kya ucho kwereza kurungi.
1: Amina na nyose merere muno kura.
0: Kibara liyawe.
1: Mpora mpora nuko kibe.
0: Mwaka unyaruziva. Alongo tubi. Emanya marunda. Mbakoni ile mbaitu rusuiga.

0: pikipikera kuchwe kipi.
1: Ande kandi kubona buna ruhanga wanje. Ama zuta nivoka tembile. Oru pichipichi guanjire kwa kanyongu uli ntaba jeans.
0: Oko tukaruga yu mwene waitu. Birabi nitukufuga pikipiki ya zama sanyarazi. Eza mafuta tukaze ganyira.
1: Eza mafinyale za zirashuachi.
0: Hatinu abantu baka gadi. Hamuna handi. Leka mbanjuri. Aba Hirpa. Capital Investments Limited. Aba kusangi baka gadi mutawuni. Hoima Fort Potter Road. Oe reire ilwalo ya Dr. Kakivogo. Eruguru wao. Nechapa kiawu kiloni kie gambira. Batulete ile pikipiki za ikaki ya Spiro. Ezi koze sa masanyarazi. No chajinga u chajinga. Kanywani no saku yetu ngile pikipiki zinu. Hakivanjampora. Hamuna cash. Kandi nyaba kwende za loan. No yetagisa kumane barua ya chairperson yosi wanu. Avema babiri. Hamuna endanga muntu. Osasule ya kasente kato ito. Oyetu ngile pikipiki. Omusaha hivili zonka.
1: Pichipichaji. Eye chikacha Spiro. Nesente nchi. Aharoni. Ninga hakashi. Inamani minji mulonga. Era tembe sozi. Etate ndeze wade na speedy. Nerubate mpanda lingwa. Ogochicha jinjiri. Omurundi gumwe. Tekateka nisa hamuhanda. Habokuba. Tira faku shishikara. Yawa nojivuga. Nehama hamuhanda. Olukufujira ha speedy yone yokuenda. Sipia parts. Za pichipichi ya chikacha Spiro. Zirihobu iho. Omutawu ni ya kagadi. Nevini bichwe kabiona.
0: Omaba Hirpa. Capital Investments Limited. Eri nyanja yenyini. Inya wa kuenda kusubra pikipiki zinu. Ombichweke bikuwa ukana. Ni waba subuza. Habeya factory. Nenye abagura kamukamu. Nenye ni mutangirwa. Iwa kuenda kumanye kusinga hu. Baterwa 0.8 Ana nemu. Nkaga na itanu. Nkaga na isatu. Dara nenu.
1: 0.3 Nkaga nemwe. Chena na mukaga. Chinana nemwe.

0: kuba government sente zetaddemu nyingi okusinga ezo zeyagala abalunzi basasule. Njya kubawa ekyokulabirako nti buli nte omulunzi ajja kuba asasulayo shillings 8. Embuzi n'endiga zo zisasula 14. Embizi olw'okuba etwala eddagala lyerimu n'ente naye ejja kusasula shillings 8. Kakati nga sente ezo toziwa musawo azze kugema. Wabula kati tutandise okuwandiisa abalunzi n'ebisolo byabwe. Amanya gaabwe gateekebwe mu kompyuta bayingire mu system eyo ya foot and mouth gye tuyita cost recovery oba database. Abasawo bagenda kujja gye muli nga babawandiika amannya, ojja n'endagamuntu kuba tuba twagalako nnini, otubone essimu namba y'essimu yo n'otubuulira ekyalo n'ebisolo by'olina ekika ebika by'olina ne tubiteeka mu system. Kati bwe tubiteeka mu kompyuta, system eno egenda kufulumya ennamba ejja kuba yiyo yokka, tugiyita unique identifier. Nti bw'onoobanga otuuse okugenda okusasula, ennamba eyo gy'oteeka mu simu, system n'ekubuulira sente mmeka z'olina okusasula. Then n'osasula. Bw'omala okusasula, eno tufuna message ku system. Era abalunzi bonaabanga bamaze okusasula abawera, tujja ne tugema ebisolo ebyo. So eyo enkola etandise. Kakati tukoze program egenda okutalaga district yonna okubanguyizaako. Abasawo bagenda kujja kumiruka, buli gombolola kumiruka bajje, bagenda kubayita abalunzi, aba stakeholder abalala nga ba LC chairman abakalondebwa abemiruka n'abalunzi mukungaane wamu, bongere okubabuulira enkola bw'egenda okutambula n'okwewandiisa ku gwe ku olwo. Kuba bw'omala okwewandiisa, olina okuba nti osasudde mu bbanga eritasukka nnaku 4, okulaba nti piini eyo gye bakuwadde teggwako nga tonnabakola ki, nga tonnabakusasula. So eyo enkola yegenda okutambula. Nina wano program egenda okutambula magombolola ag'enjawulo gye njagala mbayitiremu mbwangu. Abeisunga mugenda kukungaana kahunde nga 4 omwezi ogujja August 3. Eisunga mujja kukungaanira okulo nga 5 omwezi ogujja 3. Kijonjomi nga 6 3. Kachope nga 7 3. Abecha naisoke mujja kubeera naigana nga 3 omwezi guno ogw'omunaana, okutandika ogw'omunaana 6. Kyanaisoke nga 4 ogw'omunaana 4. Enganwa 4 nga 5 ogw'omunaana.
1: Kitundu kyekyo Ngara,
0: yes.
1: Okay.
0: Ngara parish. Kachundwa nga 6 ogw'omunaana 4. Ekamuloza sub county tujja kuba Ekamuloza parish nga 10 omwezi ogw'omunaana 4. Kyakataba parish 11 ogw'omunaana 4. Kyamwancha parish nga 12 4.
1: Kyarwacha,
0: yes.
1: Okay.
0: Kikomagwa parish nga 13 ogw'omunaana 4. Lutete sub county tujja kuba Rubona nga 5 ogw'omunaana. Then Kinyarwanda tujja kubaayo nga 5 era ogw'omunaana 8. Nyakasema tujja kubaayo nga 7 8. Buhumuliro sub county tujja kuba Bukora parish nga 10 ogw'omunaana. Bwira Nyanje parish nga 10 ogw'omunaana 9. Buhumuliro nga 13 5. Kasasa nga 13 9. Namugongo Parish nga 14 sawa 5. Mpefu Sub County kwa Rubirizi Parish tujja kubayo nga 6 mwezi ogwo 8 sawa 8. Lwaberenga Parish nga 6 ogwo 8.
1: Ayo Maberenga.
0: Maberenga.
1: Yes.
0: Sawa nya. Kumacha tujja kuba Maberenga olwegulo tube Rubirizi. Then Ndaiga Sub County Ndaiga Parish nga 11 tujja kubera yo 11 ogwo 8 sawa nya. Kamine Parish sawa 6 era nga 11. Kitebere tujja kubayo nga 11 sawa 8. Enyamasoga tubereyo sawa nya. Eyo Ndaiga. Then Chenzige tujja kubera Nyabuhike Parish nga 6 ogwo 8 sawa 8. Kitema Parish nga 7 ogwo 8 sawa 8. Kibwera Parish nga 8 ogwo 8 sawa 8. Mpamba Ward nga 9 ogwo 8 sawa 8. Chenzige Central tujja kubera yo nga 10 ogwo 8 sawa 8. Chigoye Ward nga 13 sawa 8. Ne Kasokero Ward nga 14 sawa 8. Then Galiboleka Sub County tujja kubayo Bugalama Parish nga naku z'omwezi 3 ogwo 8 kumacha. Nyakasozi tubereyo sawa 8 olweggulo lunaku lwe lumu. Nyankoma Parish tujja kubeerayo nga 4 ogwo 8 kumacha. Rutoma olweggulo sawa 8. Mayirire Sub County Chema Parish tujja kubeerayo nga 4 ogwo 8 kumacha. Mayirire Parish tubeereyo olweggulo sawa 8. Butahula Parish nga 5 ogwo 8 kumacha. Kayanja Parish olweggulo sawa 8. Lutete Town Council Kasasa Ward nga 6 ogwo 8 kumacha. Kentomi Ward nga 7 kumacha. Nyakahoma olweggulo sawa 8. Kamaira Ward nga 10 ogwo 8 kumacha. Then Lutete Central olweggulo same day. Lugashari Sub County tujja kubeera yo nga 3 ogwo 8. Ekinaba Parish, Zahura Parish bonna bano bajja kukuŋŋaanira ku headquarter ku ggombolola. Ndeba Parish ne Kibanda Parish nga 3 ogwo 8 sawa 3 we tujja okusiiba. Then Bulola Sub County bonna bajja kujja ku ggombolola nga 4 ab'emiruka gyonna 8 nga 4 ogwo 8 okuva ku makya sawa 3. Kagadi Town Council tujja kuba mu Central Ward nga 4 ogwo 8 sawa 4. Kyomukama nga 5 ogwo 8 sawa 4. Kiraba nga 6 ogwo 8 sawa 4. Kitegwa nga 10 ogwo 8 sawa 4. Then Mambugu 11 ogwo 8 sawa 4. Kagadi Sub County Kenga Central tujja kubeerayo nga 12 ogwo 8 sawa 4. Kihaula Parish tujja kubeerayo sawa 6. Kinyangoma tujja kubeerayo nga 14 sawa 8. Neni Busilabu ku sawa 10. Kyakabadima Sub County tujja kubeerayo Kyakabadima tujja kubeerayo nga 4 ogwo 8 ku sawa 7. Hamuji tujja kubeerayo nga 5 ogwo 8 sawa 7. Then Kamuyange nga 6 ogwo 8 era sawa 7. Kanyabere Sub County Kashagari Parish tujja kubeerayo nga 10 ogwo 8 sawa 7. Kanyabere Parish 11 ogwo 8 sawa 7. Ne Kanyabere Central nga 12 ogwo 8 sawa 7. then Pacha Town Council tujja kubeera Nyamigisa Ward nga 10 ogw'omunaana kumacha, Kamata Ward nga 11 ogw'omunaana saawa 3, Gayaza Ward 12 saawa 3, Kahuniro Ward nga 13 saawa 3, Pacha Ward nga 14 ogw'omunaana saawa 3. Then Mabale Sub-County Kaitemba tujja kubeera yonga 4 ogw'omunaana saawa 6, Kitemuzi Parish nga 5 ogw'omunaana saawa 6, Kinyarugonjo Sub-County Kinyarugonjo Parish nga 6 ogw'omunaana saawa 4, Mukunguru nga 7 ogw'omunaana saawa 4, then Mbuna Maize nga 12 ogw'omunaana saawa 8, Buikala Sub-County Nyamasha Parish tujja kubeerayo nga 2 ogw'omunaana saawa 3, Kisula Parish nga 6 ogw'omunaana saawa 3, Kamusegu nga 3 omwezi guno ogw'omusanvu saawa 3, Ngoma nga 8 saawa 3 nga 8 ogw'omunaana, Nyakalongo Sub-County tujja kubeerayo nga 13 omwezi guno ku saawa 3, Kataremwa nga 15 omwezi guno saawa 3, Kisugu nga 2 omwezi ogw'omunaana saawa 3, Katikengeyo nga 22 ogw'omunaana saawa 3, Maberenga nga 28 ogw'omunaana saawa 3.
1: Kati eri mu mpeefu yabadde Lwabalanga. Yes, kati eyo Maberenga.
0: Maberenga
1: eri yes. Lwabalanga Parish.
0: Okay.
1: Yes.
0: Chaterekera Town Council tujja kubeera ku St. Peter's Church nga 3 ogw'omunaana saawa 2 ez'okumakya. Chaterekera West tujja kubeera Lubiri Central Skulok nga 3 saawa 4, Buswaka ku Buswaka Center nga 5 ogw'omunaana saawa 4, Nyabutonzi Nyantonzi Primary School nga 5 ogw'omunaana saawa 8. Then chaterekera Sub-County tujja kuba Buswaka Muzizi Center nga 6 ogw'omunaana saawa 4, Wanjeyo Sub-County Headquarters nga 6 ogw'omunaana saawa 8 ez'olweggulo. Then lastly Mabale Town Council Kitonzi Ward tujja kuba Town Council Hall nga 3 mulimu omwezi guno ogw'omusanvu saawa 4, na Myaka Ward tujja kuba ku Presbyterian Church nga 3 saawa 4, Byaruhanga Brown's Home Chair Ward nga 5 saawa 5, Kyetera Ward ewa Salim Kasanga Kids Home nga 7 saawa 4, Mukumbwa Ward tujja kuba Mukumbwa Trading Center nga 7 ogw'omunaana saawa 8, Kalaihaya Ward ewa Honorable Lubanga's Farm nga 10 saawa 4. Then tusembeyo Muhororo Town Council tujja kuba Kisweko Ward ku Muhororo Town Council Headquarters nga 4 omwezi ogw'omunaana saawa 4, Butumba Ward tujja kuba wa Chairperson Niger's Home nga 4 omwezi ogw'omunaana ku saawa 8, Nyanseke Ward tujja kuba ku Nyanseke Primary School nga 6 ogw'omunaana saawa 4, Karuswiga Ward tujja kuba Butare Itambiro Site 11 ogw'omunaana saawa 4, then Kapien Ward Timbichumbi Trading Center nga 11 ogw'omunaana saawa 8. So abalonzi mwenna mujje babayingize mu system.
1: Kati awotasomye nga Kabamba timurazayo
0: Kabamba simusomye.
1: Actually simuwulidde Kabamba
2: baitu program ezindi nintekereza abarungi abalyoku muhikira amagombora ganyu mwetegereze habwokuba nja kusaba aba extension workers aba veterinary hona no muri program zinu muzitimbe ama Sub-County no muteke birango no kwa bantu basobole kuija ni basomaho. Yes, no kusaba abanyadini mudini zona ebirango bino babiteke makanisa na makelezia na matambiro na mizigiti nuko abantu basobole kuba na program zino abwo kuba umutekaniza ani nyenda kumanyisa abantu ngo buturamara kugema takwija kubaho muntu we na rekerizibwa kuguza rundo kugura ekisoro kyona ekitaine certificate nabwe icyo kintu kinu government kiteremo umukono gwa amani kandi ntwenda tubayambe mureka kuferwa ebisoro byanyu habwe nsonga ngo karuso weija etera buli muntu wena tasobora kutunda kandi tasobora kugura nabwe icyo umutekanzo program meaning waza kugambire kintu kiri kuzana so omuntu no kugenda mu rufura toso kutwarayo oba mte mbuzi ntama nako abanda bahuriye mpunu tumukuja kwikirizibwa kutwarayo otagemeseze nabwe standard zezo nzo tukwenda government nzeteireho tusobole kuhereza abantu basobole kutunga bomezo burungi kuriye nyama nungi kuriye bisoro birungi kulise bisoro birungi nuko abantu basobole kutungamu kuruga mukulisa
1: so umuntu araba ine anything kakinana burinte murage certificate
2: Echo buliomu neja kuwa na handi kibwa nicho kurora buli muntu ine namba ye so na wekyo bukube ine namba yawe then ntubantu manya ekisole kirugire nka kandi nikijanka
1: okay
2: yes so ningira nkagondeza karabya abantu batakitwara nko muzano akwa government already ne mebaze itulesere ine kugema ebisoro
1: okay
2: byona bakawaho
1: ebale muno omukuru bashatse sobora kurungi
2: yes.
1: Kimanyire omulima ajya kujya naki
2: okay
1: Yes, omulimi aija kuija naki kuja kumuteka mubyoma.
2: System.
0: Kati omulimi wabajja omulunzi wabajja kuluna kuolo aino kuja nenda ga muntu. Good. Kubatu agalo kuja ku nini namba. Aina bwana jaja kutuwa simu.
3: Namba
0: ya simu. Then of course ajamanyi emiwendo je bisoro byalina. Nga amanyi ne kyalo kya kula kijabera.
2: Utakagire msimu mbeja kaguza sente zinga Dr. Tozibalizeo
0: Sente zibalizeo?
2: Oh sorry, I missed that
1: Zinga
0: Nabaga inti buli inti Eja kube sasula Esasuli wa change kanana
1: Buli inti?
0: Buli inti
1: Kanana
0: Kanana Embuzi Nendiga Sirinji senkuminya Mbizi na yesa sula shiri nisikanana. Kupange tuwalu kunji kweta kale wevumu. Nente kwe tuwala. So mbizi nusikanana. Ente nusikanana. Mbuzi nkuminya. Ndiga nkuminya.
1: Ok.
2: Kanki garuke muhanu.
1: Yes,
2: ente. Ente muto gwante. Siringi kanana ka Uganda. Mpunu. Na yu siringi kanana. Mbuzi. Buli muto gwambuzi siringi nkumina. Buli mtu kwa ntama siringi ya nkumina. Oire chikaguzo dokita, ekiba kuenda kukaguza, ni nkirwa nikija kuija, kutandikira na habu kuruki. Obwente, obwembuza kwa ntama, what age? Yes, answer that.
0: Kati ente tutandikira kuunte ya miezi satu, enyana. Ye miezi satu, okuda waguru.
2: Miezi satu kugarukiru guru.
0: Then embuzi, tutandikira kumwezi gumu. Kasteba angetandu so kuluma aluma kumudu.
1: Ok. So umamuna kubateka mbiyoma, hatimura ingamu nawe muni ni mwaka gawa, ni mjanjabu, ni mw...
2: Kanki garu kemu. Yes, wabakumara kuteka mbiyoma, then buliomu wakatunge na ambaye, then akasasura, then messages nzija kuija kuna system ntubantu zurora, nukuo, echukuongeraho, nukuo msao, kuprogramminga immediately. Kuija kubakavaringa kubavaccinatinga akwe bintu ebiona tuina kubikora mukwezi kuno kwa kwenga okukuija kwa munana
1: okay
2: yes abukuba kutandika kwa munana okora waho kwa mwende bulukwezi kwa mwende kutakabe kukagati ebyo kugema tuina kuba tubimazire mu okay. Uganda yona yes
1: butuma kibo yinira abasibike
2: obutumwa
1: yes
2: oh
1: nsonge yenyine
2: nsonge ni yenyine nuko turole tutagayara akwa abantu abandi nosangana bagamba esirin kanana akente sente nyingi muno mutogwende esirin kanana ente gura sente zinga So ente zine ebei ya amani na wekyo oirohole we mpunu nao na aswa gamba kani hati mpunu nazo kama wazera nkugambire mpunu na yu aba bazine zizara muno na wekyo oinokuwa nolisa kurungi nukosobole kuzaza kurungi nukosobole kutunga sente
1: okay.
2: Na wekyo government te kuenda abantu waferwe business zawe zo kulisa hakuwa okay. Buno burweire buli international kasta bukwata baina kugambire nsi yona ngo butwasire ntabwe kitubuka twatwasire reka turole ngo twagemesa itwena
1: okay we bari muno so katugende masema abo bwire aturikize terahasimo 0 mushanju 80 80 0 ina mukaga ina na 0 mushanju 8 mushanju shanju nina 9 mukaga 9 8 na 0 mushanju 5 ishatu na 0 mushanju 5 ibiri mushanju ibiri 8 ibiri 11 ugambe nitwe hano omu studio hello
4: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
1: I'm going to go to the hospital. Bakali ebifere ile ebisoro akwenda kumanya kikira rugamu yes edeni ekindi akagwizege ngo abahisunga abaraje isunga na kahunde baragana ebisoro byabuba
2: program zone ezibasomere zirizo kwija kwehandikisa ebisoro byoine nuko tukakuragira no mulingo go kusasuramu nabwe kitoko ebyo program itusomere tiri yokuja ne ebisoro a yokuija na details za bagambire oije nendanga muntu deni oije na sente oije ne namba yao tumanyisa namba ye bisoro yoine mbuzi mpunu ente harukinde kere ne kikaro kyao kuikaramu deni noturekera ne namba yao yesimu
1: okay
2: yes
1: bale muno
2: yes deni aruhole anyakagwize ngo abakwenda kulya bintu byeferire
1: yes.
2: Nabwe kyo omuntu okuriye kintu kyeferire tinyine mulingo gunso kugamba hakuba obomezi wawo nubo butaira hawaya nuba otabubazire mukantu kona
1: singa chifiro tamanyire kikisiri kandi singa kichweka kigwa mukina chikafu
2: kitu kintu kiona kugambire kyeferire nimba gambire obomezi kintu kya muhendo ebintu byo kwefera ebyeferire mu birugo
1: okay.
2: Numuja kuitwa kulya yes
1: bare muno hello
4: hello
1: wanji Oha
4: Mare wakisenjia
1: Yes wakisenjia
4: Mare kwerezi Nina nito wakamuza wakuru wago Wakisenjia kisoleche mbamara kijanjaba Mishuwa wuyeti kujakiri ya
1: Ok Ok, okay mkihandiki Singe kisoro kimara kujanjaba
2: Residual period
1: Yes muna kituwara wuyeti kukiri ya Mamazire kiteka mumu bazogu Tukwati yobabiri uwire kutuwara Hello
5: Yes hello
1: Yes.
5: Yes, please. I'm going to say, man, I'm going to go to Sharim Chibanda.
1: Yes, I'm going to Sharim Chibanda.
5: If you want to talk about the Narakshala, the Narak is sick. Look, my words on the Chiamani Yana Protocate Committee. Akashanga Mukakura Shalom is a very cold again. I know the book in the market. Ni kimwe kibuzo ndi kubuza doctor a okujanga bibisoro n'ikirenge na musimbe lene kandi kibuzo kandi kugamba ubuherezo bw'uko barabe bavureta kujanga yisu ni kibuzo arabo bwa busha uko bajanga bagabo abantu bari kubagema
1: okay mbabwe cyo buherezo utarabo bwa busha
2: umukuru wogo yansemeza we bare muno kukaguza habwake bitaba byabusa bayitu none nakurire bagambe byabusa bicuwe mpale na wekyo riale ente bisoro bine bituine abalisa ni ngonza mbiteka mekitinisa habo kuwe bisoro bituine biebeyi
1: kusa kuboleka sentezo zikubani zikora kime ibincha kuenda kwetegeza
2: fine omobazi actually omobazi ogu eki ugufora gwebeyi habo kuwa bune mwaka habo kuwa bakozetu kusoku kuinguro mwaka you see so guba gugumire muno kwija gukora beto bako bagukozere babageze abagezegeze bana ba science tugumara mwaka nabwo iki kintu cyo gukora buri mwaka kiba cyasente nyingi kukira emebazi ya bulikiro so ebyabusa hati abantu abalisa tula standard endi
1: so ki kumanisha ngo kiri national wide bona bakora
2: yes yes Uganda yona kandi okay. Kiteka kiri mu iteka
1: okay. Yes sentence zigenda mu account ya government
2: yeah, yes sentence zigenda mu account ya government zigenda okay. Yes zigenda finance yes
1: then ichi nchivuza cha abulize cyo cha RDC twaza kukimuha
2: eh
1: hello
6: hello
1: wanji
6: mwibaze John Mabale.
1: John Mabale.
6: Kimu kugambire ngo empunu mukutandika kujanja bene bukuru.
1: Okay. Empunu muraji janja bene bukuru ki? Empunu embizi.
0: Ya
1: bukuru ki?
0: Yokuruga mwezi gumwe erugiranya erugire.
1: Yamara kucyuka mwezi gumwe. Okay. Babare mnongo rashemba harai nogo. Hello. Nji. Yes, I've got a walk around.
6: Oh,
1: okay. Okay. Radio. Bitu arugamba ngo bempunu mwabakabya ngo ngwengengesa nabindi
2: ati empunu nente ego abwaki nibingana abwo kuba dozi omanyire empunu yegi nayo nzibu muno mukutwara uburwiro butukugamba nabwo icyo bakagikora ngo eri dozi yayo nengana neyente kandi ibintu bino mbazi gundu nto bagukora nbagusera government no yagugura yes
1: yes
0: kagache sobulo kyesa bwo kumaliza nacho ndi balunzi bafave kagadi program eno teri kagadi woka na eri mugwanga lyonna kubaka teno esaiko eyokubiri jetuite ya July August eyokugema saiko esoke berawo mu January February so tujja kuba tugema buli miezi mukaga kakati mbasaba mujumbire programu eno jetuba wadde mwongere okujetegereza n'abasawo ab'ebitundu ab'ebisolo oleme kuyitwa ako mukisa guno kubanga omwezi guno gw'omunaana bugunaggwako anaabatagamisezza bisolo bye eteka lijja kuvaayo likwate kuaba batakoze eki abatatambudde na programu eno so saagala mugwe mu nsobi programu gijjumbire mu budde bwe tuba wadde ebisolo byaffe byonna bigemebwe bigweyo
1: okay enamba y'esimu
0: enamba y'esimu eri 0773 8 6 9 3
1: okay amanya kwa
0: amanya ze Dr. Ruben Kawaga Chigundu
1: okay veterinary officer Kagadi
0: district veterinary officer Kagadi
1: okay sebo officer
2: hello
1: Yes.
2: Webale muno mtekaniza webale muno ekyo kutukora kintu kiriyo kirungi cyari ninkwenda muno ogumege no tuherezoti ninyenda kusima abalisa bayitwa abakagadi kandi tutandikire n'inyo myaka yagenda kuruga kuri tulikibale myaka hati ya 25 nabwo ekyo nakusabire iwo muntu akuririza bamugeze muno program reja wehandikise osasule bageme bisoro byawo no kosobole kutunda amata gawe osobole no kutwara mukatale nabwo icyo muntu atagemere ebya katale ebyo kugukura byamwa amata ebyo kurya biki aa tutukujja ku bantu bikiriza abo kuba government no gwamageze twahire kandi tuli bakoze ba government reka tukora hamu tusobole kurakuraniza ihanga rya yitulino rya Uganda Kagadi na bunyoro kutwaliza hamu ningira abo akaire kano mwebale abere Dr. Manya Moses Amoti district production officer
1: maybe number yo
2: Wakagadi
1: yes
2: enambe yange eri 0 musanju musanju 2 5 na 2 11 39
1: ok okay.
2: Eh beitu abantu chali mutatu bipinga obundi na bipinga ne kilo byamire eh
1: baina omuramo
2: eh te omuramo nokuyita nimbaza na balisa bakwesobora mwebale buno
1: okay atulishize nteka niza kugama office ya RDC na bahango kugama production officer ya office ya Kagadi nibona mbonchi serizoba ninyo wati roma buzi katoro kwenteka niza ezinde ziri kuija guma ready.

0: Voilà, t'es connaissant. Voilà.
1: Pardon?
0: Yes or no?
1: Omukulu baatu mwebale program.
0: Ego.
1: Ono ari birungi ki omunene. Ati naite tubaire bamu abantu abatateire. Wacho munembe e. Eri sauli ya abantu bakehandikisa kandi bantu baingi muno kwesanga batali mu register. Era ito njio kia tuzile kulete kizibo. Olina agamanke handikisa kumusoma busamu. Era ito akavuyo tika kuveire hu, akavuyo kakarugira mregesta. Birungiki omnende kando mkivivyo.
0: Ok. Kola, ondi? Kola.
2: No.
0: Ono?
2: Ono gange na aiza kante kakumiro chijanisi ya bukaunte.
0: Yes, kakumiro.
2: Ati nkarusore vitwe akarungere katamwire mkuru. Tukomero munto utuveni tuweta agamuno kare omuseja vila aloha indi stampu. Ave na jikusa kuwe kare nka watu ze warusore lakunu. Bageza ho gamba nto omuseja katumweho. Otu akwase bendera ni otu hira karuru. Kani onishi imani we ya gira muku isari nga kwaye. Yagoma na atarabaniza na gama takwe na kuja stage maya kwe sima ngu tukumaka huku. Akaroli tia tukakumere nga sanki kumene ya mwahu na tukakumere. So kere kutera haiguru, kutera ba prime minister, terre minister isubiri ya ugangizi. Haijia tiyano nwa akumisa karura ako. Deni omukwija ya finikache manye NRM na yaga kumisa vya yanga. Kwa kila diti sikuruga kakumiro. Ya sinikamahe ligoga kumisa karuwa hako.
0: Ok.
2: Deni chema anogwe na we ya rema kujaha stage ya yanga. Deni we chema anotuhere tuhere NRM ya rabano pozidi. Uri avuzile na ukwisima na we ura tinire ya yiruka.
0: Webali, webali.
2: Ya sigire aiza kano kakumiro suwera sub-county.
0: Webali mnama tuwa kakumiro kwa mula mboza KKSR FM. Kola! Hello? Bueno. Dari Kimpamba kendeza radio. Radio Gio kata itu.
3: Ewari program.
0: Ego itu.
3: Nukusima busimo muramu kwa kumroho.
0: Okay. Okay. Babiri Bonka, ngaruke mu studios. Kola. Hello?
4: Hello.
0: Yes, hello.
4: Yes, what about?
0: Yes, please.
4: Magambo Jackson.
0: Yes, Magambo.
4: My other program.
0: Echo.
4: Nkusima wa program. Nkwenda, nyengenga, genda mwa monsenya. Nsawa kitira nizi, mwana yue. Nsonga zaiti tuzimai.
0: Okay.
4: Ndamukizo mkuru wogo wa kienjezi.
0: Naka
4: nyaruto. Nikyo kubanza ndikada wa NRM. Baitu nkusawa. Dominante hindure mwengoma ya karuru kwa mkongo kana. Kakumara hava ntu obugawe. Harantu wa kukoma. Waitu hawe kila giro kia government. Kutari gama nguwa kugondeze kukoma. Akaruru kwa mkongo. Kamente kuragira kuragira mwemere mugo ekya kabiri isi ekukora contribution nkoto akudetermininga oa araba chairman oba narangwa because abantu abandi ola kumi agakoma umuntu agaweka umuntu wako mugonga atagamwe mukire na kumu watakulile na yenda mutima abokuwa le maike gaye abokuwa umutaba na kasuera yo muhara nicho na akomea deni haruwa jorundi government ya NRM ikugoboro la mumbere independent akule la government wafuraga na wakusigara limo ebembezi. Kwa zipatewe yetawa aflaka, beya razi kwa wagenda ye. Dina hakiyalo,

0: kutikaniza manyumzini wale hamna mbibe mpango yuje Hakikas Radio
1: Banga biolina rusidiku. Yo, hamoto mbaranguzi. New Amadura Production. Lemera ku programu eriyaji. Manyomu yimbi wo. Njaka na nyoda nangisijivako. Njibayirako.

Yo, hamoto mbaranguzi. New Amarula Production. Lemera ku program eriyaji manyomu yimbi wo. Njagala nyo na nange sijivako, njibelako. Buliruwa kusatu wakupa kusawa mkaga. Paka kumachia kesho. Ngoma kungoma. Nyama! Hobadachi!